0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Ang gabi ng census ay sa Martes, ikalabing isa na Agosto. Ang census ay sapilitan para sa bawat sambahayan. May oras pa upang tapusin. Bisitain ang census.abs.gov.au o tumawag sa 1-800-181-227. Pinahintulutan ng Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Maroong tamang serbisyo, maroong tamang impormasyon. Ngunit hindi ito laging nahanap ng ating komunidad. Pinabago ito ng Diverse Abilities, isang libreng multicultural na plataforma para sa mga serbisyo, impormasyon, mga kaganapan at komunidad. Lahat sa sarili mong wika. Sumali ng libre ngayong buwan para sa pagkakataong manalo ng 50 dolyar na Westfield Voucher. Diverse Abilities para sa ating lahat. Tumawag sa 1-300-013-727. O bisitain ang 3ZZZ.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
0: every voice,
5: every day.
0: 3ZZZ.
6: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

0: Magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan. Alas 3 na naman po ng hapon, Miyerkules at Tetsa 2 ng buwan ng Setyembre ang inyong lingkod. Tito A, nag-iimbito sa inyo na samahan kami dito sa Hoy Pinoy, ang ating Pinoy Melbourne's Radio sa 92.3 FM sa talapitan ng inyong mga radyo. Magandang hapon, Brian, ang ating katoto. Good afternoon.
1: Yes, hello. Good afternoon, Australia. Magandang hapon, Pilipinas. At hello, world! Narito naman po tayo sa isa namang oras ng tugtugan, kwentuhan na tawanan dito sa Hoy Pinoy ng Radyo Pilipino 92.3 FM.

0: Ang bilis-bilis ng panahon natin ngayon. Siyempre, tapos na po ang panahon ng taglamig. Officially, ngayon naman ay tagsibol.
1: Spring.
0: Spring na.
1: Yes.
0: At siyempre, kung may spring ay yung mga sipon natin noon, ngayon naman
1: maglalabasa na.
0: Oo, meron na tayong mga allergies.
1: Allergies naman, hay fever.
0: Ayan. Mag-ingat po mga kaibigan, lalo na sa ating mga kababayan diyan, mga kapamilya diyan sa Pilipinas, dahil alam naman natin na kung anong dinaanan ng ating kapamilya, ang mga kaibigan at saka mga kababayan natin, ang baha, no? At siyempre, sana yun na ang magagawa natin dito sa Australia ay ipagdasal sila.
1: Yes.
0: Oo. Ayan. Meron ka, sabi yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas?
1: Ang kamag-anak ko sa Pilipinas yung mga taga-Bulacan.
0: Saan sa Bulacan?
1: Sa May Kawayan.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Yun.
1: At kami ay nalubog.
0: Lubog. Totoo yun, number one ngayon ang May Kawayan.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Puno kami ng May Kawayan pero hindi kami lumutang sa baha.
0: Oo nga, akala ko ang Kawayan lumulutang.
1: Oo nga, lumubog din
0: yung
1: kami.
0: Yung pala lubog din.
1: Yes.
0: Grabe. Pati Valenzuela ha, shout out po sa mga taga May Kawayan at saka sa Valenzuela kung saan ay nakikinig din sila sa atin dyan sa lingunan, Valenzuela City. At shout out daw muna kay Pablo de Lesmo, kay Arlene Bulaon, kay Nelly Almazar, kay Arnold de Lesmo at saka siyempre sa mga taga lingunan gaya ni Lorna Bonsa, shout out sa iyo, at si Edna Tanubong Oropesa na taga Camarinesur naman, at saka si Jeffrey Cariño na taga Kalabanga Camarinesur, si Edna taga Magaraw at si Jeffrey taga sa Kalabanga, and si Jack Francisco, shout out din sa iyo, taga lingunan siya sa Valenzuela. Sana naman ay hindi kayo masyadong naapektuhan ng baha. Alam kong binaha ang Valenzuela kasi sunod-sunod na araw walang pasok.
1: Yes.
0: Ano? Siguro, paano kayo pumapasok dun sa May Kawayan pag may bahang ganito?
1: Wala, wala. Kasi dahil
0: walang pasok?
1: Ang inabot ang baha ay inabot sa labas hanggang bewang or hanggang dibdib. Kasi benchmark namin sa bahay namin kapag ang baha ay pumasok,
0: mm-hmm,
1: most likely ang baha sa labas ay hanggang tuhod na,
0: mm-hmm,
1: or hanggang bewang,
0: mm-hmm.
1: So nung umabot sa tuhod ang baha sa loob ng bahay namin, alam namin na hanggang dibdib na ang baha, mm-hmm, dahil mataas yung bahay namin. And then isipin, mm-hmm, mo, pinasok pa kami eh.
0: Grabe no? Kasi
1: yes,
0: yung kaibigan ko, sabi nila yung kapitbahay nila hanggang sa leeg. Mm, yung pala ang kapitbahay nila si Mahal.
1: Yes.
0: Kaya
1: sumalangit na ba?
0: At saka si Mura. Yung taga-tagtuhod mo lang, taga.
1: Hanggang leg niya.
0: Diyos ko naman. Kasi kayo eh. Hindi nag-iingat. Good afternoon sa aking pinsan si Nono Sardilla dyan sa San Diego, California. At patuloy kayo nakikinig dito sa atin. Alam nyo ba?
1: Yes. Ay, Tito Andy, ano ko lang nun. Meron tayong kaibigan from UAE, from Dubai.
0: Oo.
1: Na nakikinig din sa atin ngayon. Si Rani Garcia. Hello, hello sa iyo kaibigan. Happy listening and happy viewing to you.
0: And shout out sa iyo.
1: And shout out sa iyo. So, Rani.
0: Anong trabaho niya doon?
1: Nakalimutan ko yung trabaho
0: niya doon. Anong ginagawa niya doon na afera sa paghihila niya ng camel?
1: Rani, i-message mo sa atin kung ano ang trabaho mo dyan.

0: napapakinggan, no? Tayo ay napapakinggan around the globe dahil tayo ay naka-live stream. So all they need to do is to log on to our website, www.3zzz.com.au.
1: At syempre, kung may pinag-usapan natin baha, sabi ni, sa MacArthur Highway daw, sabi ni Arlene, ay 2 weeks daw na binaha, pero mabilis din naman nawala. Kasi nga, nag-work naman daw yung, ng husto yung kanilang pumping station ng Valenzuela.
0: So, that's good.
1: At
0: that's
1: least
0: good.
1: It's a good news, no?
0: Yeah, good news.
1: Kasi
0: yeah,
1: alam ko, sunod-sunod yung mga masamang balita, alam
0: yes.
1: na. Tapos, imbes na gumawa ng paraan yung mga taga-gobyerno natin, medyo ginawa na ng paraan yung isang pumping station sa Manila. Anong ginawa? Ninakaw yung kable.
0: Yun lang.
1: Na nagbibigay ng kuryente o power doon sa pumping station.
0: Doon sa pumping station.
1: Paano nga gagana yun?
0: Oo nga.
1: Mga kaibigan, alam nyo, minsan, hindi naman nga kailangan natin sisihin ang gobyerno natin kasi tayo rin ang gumagawa ng problema.
0: Correct, correct.
1: Bakit
0: correct.
1: Bumabaha? Dahil nga, sa basura ang pinagtatapon natin kung saan-saan. Ang Pilipino daw ang pinaka-spoiled sa lahat ng mga nasyon. Kasi ang basura nila ang laki-laki.
0: Yeah.
1: Pagkakain, tapon dito. Kapon
0: correct,
1: doon.
0: Correct, correct, correct.
1: No.
0: And it actually became, parang naging mindset na siya. I don't want to say the term cultural, Tito Andy.
1: Pero,
0: no? Pero kasi may nakausap ako,
1: spoiled.
0: No? Yeah, kasi parang, nung nasa Pilipinas pa ako, no? Kasi ako yung tipo ng tao na ultimo balat ng candy, binubuls ako. May mga nakausap ako na, so, sabi ko, naghanap ako ng basurahan. Ang iba, like, 8 out of 10 ang sagot sa akin, itapon mo na dyan ang lawak-lawak ng basurahan. May maglilinis naman.
1: Dadala pa hanahan mo ibang Pilipino dito sa Australia. Yung umihi sa dingding.
0: Diba? Guilty ako dyan.
1: Oh, diba? Sabi nila, hey, nakita ng police. Hello, hey.
0: Huli.
1: Don't you know that it's against the law? Sabi daw ng Pinoy, sorry sir, this is against the wall. kaya nalito yung Pilipino.
0: Alam nalito mo, yung police.
1: Oo, nalito yung police. Kaya hindi daw against the law, against the wall.
0: Oo nga naman.
1: Para, pero sa mga naman. Kaibigan natin, mga taga Iloilo, meron akong sasabihin sa inyo. Nagalingling na po si Jose Marichan. Nagalingling. Alam mo ibig sabihin nun? Sumisilip na.
0: Sumisilip na.
1: Malapit na. Per month na kasi. Oo. Diba? Kaya gusto kong ihandog ito. Awit na nito kay Tita Patsy.
0: Ayan.
1: Siya ang pambansang muse ng Iloilo.
0: Ayan.
1: Kaya ito mga kaibigan. Si Jose Marichan sa 92.3 FM 3ZZZ. Christmas in our hearts. 92.3 FM 3ZZZ.

0: No. The Sardilia clan and of course the family, Arlene Bulacan, Merry Christmas sa inyo. Now,
1: yes, dito Andy, meron tayong pabati rito mula sa Japan, mula kay Tita Lenny Sato. Ayan, wow. Sabi niya, hello sa ating lahat and kumusta raw sa lahat. Ayan. Yes. And of course, may pabati rin. May pabati kay Kuya Roman, si Lexi siya. Love.
0: Lexi Love, si Lexi from Geelong.
1: From Geelong, ayan. Hello, hello.
0: He is always like a guest of Radio Fantastic. Filipino. Oo, siyempre, isa yan, pinakamagaling na stylist. Yeah. Oh, lahat.
2: Respect yan.
0: Ang dinadala ko dyan sa shop niya, mga artista from the Philippines. Yeah. Siya ang gumagawa ng mga extension and everything. And of course, gusto kong ihandog itong awitin nito sa mga membro ng CHS. Ito po yung Calabanga High School, Batch 77. Nakikinig sila sa atin ngayon. Ito po ay ang... Ayaw ko nang tumanda kasi mga senior na sila pero gusto, ayaw pa rin nilang tumanda. Para sa inyo lahat mga kaibigan, ito ang Itchy Worms, Ayaw ko nang tumanda. 30 minuto makalipas po ang ika-3 ng hapon.

0: Gusto ko rin batiin ang pinsan ko si Nono, saka si Ate Senya, Ate Beth, at si Vida.
1: May ganyan ko ah.
0: Ate Baby, Kuya Omi, si Abim, si Adon, si Alex, Marilag,